0: kami suba na. Unan mo nga na, utang na, lusian na, kaura dito, pudaan mo. Jadi kupuol niya, duige ya, telo manang waktong kurang. Masay, lima ringgit na suba. Kumay mara niya, kemardo. Bisega kupuol kami merah niya. Diyan pa kuyo, ngapa-ngapa, na ulo mayong wa. Nuna anta, ino, Melayu kami kapit niya. Taladaan dia. Mara niya suba, puno kuya ko. 15 ringgit mo sekuta. Maru duit, suba. Setiap mulut kami to, dawan na na. Dan pertas, iya ga pertas to, kuno kuya ko suba. Dan pertas, banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia to buat tanya nak. Iya ga bisa kuta yang pun, sekuta nya suba. 2 ringgit lebih, maru nya. Maru nya, kena micu mulut.
1: Nadai, yati baru. Enti nadai, yang kelama.